ako si kanusi kagita mimbi ako katinoa nilala ni ganuang nabalan mimbi galae dati kae kubuara danyam migao ngaku lengao nganao.